Hei, ma tuk up singa pena follow the lelo long ma hofia do turgi fra fia fia gem turgi fia fim ngau ne ma nako getu ko ati do fkala fala higa koi ma kwe hada uturu ma tufi fini ko fine snel ko ye gemu to ko samo si ko ine fa fa no no mai he fali kai ai af kalo fala hier to ga koi ma fini a fingita af kalo fala hier to foki da ma to ko ho pi mini we hana ile lo long ta to ge fa fia fia ka koi a pi foki a ki a mu mo se mi se mona ki ge mu ina me ma fala a mua a fanono mo yanga ki he ha do to lo do ka lo ga pi mini we se o ne unga mo ile lo long nai ele le

ia koe ko mua pumu tolu ke he hato tolu tau whakaholoanga pia meniwe mga unei manako ke tuku atu tau whakalofla hia tu ke koe ma Fini Snell mo se Misi Snell ke motu e ko Samoa pa oa tu a laua e vaeva whakaku atu moi koe mga hautonu nei ko laua ni whaifanoono o mai ke a laua no na whanga ke motu e ko Samoa a Fini mo a se Misi a manaki ke mnuina mo ma follow wa kai koe tau whai ai e lengi mo tau luau negi a I whahia mo ge oge heke whakalele ke liliu mai kai hanai lelo longo losi mai a pia, koe haku lupe.

ma tau matakainanga kai ki kona kai mou e koi. Pakatuta langa ha kumulau e tau lilifu e ke pole motu ko moira ene tama pia fo ki mo Bertha Lisimoni tonga hai. Mai ki am toru ki niu ke whanongonongo ki hamautola fofonga pepa, PMN Niwe. Mai longo ana I halaua tau mana tu kua whakakise hanga aue ke tafonoanga mahuinga nei, ne kua whakalataha mai alaua ki ai ke maanga I kua wiliki toni, hanga aue ke tau e ke pule fifine hea tu Pasifika. Mai halaua ke he mga autonu nei ko Niwe ta motu tu Pasifika ne toka longa tau e ke pule fifine ko e fitu mai he ua furu e na whoa e ke pule. Hoa mola he ka pe hongo furu ka ha. Ka kom ngaho nei, fitu ko elai e hoko e numela e ke puli fifine ni ue ke fitu, tali mai ka mata ngalinga ko e taha nipu ke ua. Ngaho nei, fai e ke puli fifine ai e mutu hadu tolu ko ni ue. Ka e hanai e leo longo, JBM, ma ni ue e

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whakaloha lehi a tika tūturu si e mga aho pungi pungi nei, nā kai, mga aho whewhi nei. Kua liwa tūturu ke Whereweia ki lunga he hatatūru leo taongo nei, koe PMN Niue, kua oa nei, ko Whāma Viliamu, nei kua hoko mai he ngaho nei ke ngahua po ke lamatei to whakaholuanga tūturu, ke lata mai ngaho nei, to hoko atu moia ke hola ua he mga pungi punga pungi. Hā kua whai tama lame lame hea mautulu whalo tō tangatanga hua mautulu he maho nei mua ati kia ia ko Tirinda Heka si kua mea ki au ke hoko mei hea whiff nei pa he pō nei ki lamotei ta whakaloanga tō tulu ma tōmatakei nanga whakalofa hofi hofi ati ke mautulu osi a tōmatakei nanga tōmatua tō tupuna ne whai alanga ia ke whakalonongo ke hea tō tulu a tō whakaloanga he maho nei. A mamuna ki ke vela vela e tau whakaholoanga tau tūlu ma tau matakei nanga he mga honei, longa e tau mena ni kua mamuna ki ke whakatoka atu ke lata mai ta tau tūlu tau whakaholoanga kai mua atu ni ke tau tau leo ma hofi hofi ke tae mo whakawhiwhia ka mtulu koe makariri haa ia whafo he hauoni nei si koe ringa tokolonga to tūru he mga nei ne kua whakamui to hita po kua tafu tau afi ke a mawhanawhana e tau kaina po ke kofuni kai to a mamua e to tūru to mamua e noa po ke to mamua e hila a koe kumuni to mene ke whakamawhana e to sino he mga nei ha kua tō tahe mga lili oh. Hola whaati kia tau tūru osi tau matakai nanga he motu katoa nei, whahi uta, whahi lalo, whahi tonga, whahi tuka lau, ne whahi whakaranongo mai kia tau tūru a leo taongo, tunga ni ene whamahani tōtahi whia whia ma tau matakai nanga ko maeke ke liwa tau tūru ki Whereweia, pēnei he awhia whi nei, si ko au ka ngahua he mga au nei ki hoko atu ki hola ua, he mga apungi pungi apungi. Whakalofa lei atu ki he tau tūru te matutu puna. Ai loko e alanga ia nga nea na lei, ai punga pulu mo hea te nea na lei. Tamata ki nanga he maanga nā ko wani toni, whakalofa lei atu ki mtūru. Pia foki ni ke maanga nā ko Palmerston North. Tapu mo inga, mo i tau whānau, ko whea mua, whakalofa lei atu ki mtūru. He mga whewhinei, ai linga kua whakapulupulu ngai am tūna nā he tō mā mua e whakalai teo ke mwhana whana. Matua ko, ko he matua e tō tūru māo nei, ne whā mahani ke whakalonongo mai, tō tūru ki ai, whakalofala i atu. Ke mtūru osi tō matakei nanga nino nofu, he maanga fulufulu ala nā ko Palmerston North. Whinatu foki ni ke maanga ko Kalesi osi, ke tō mamatua, matua mālo po lata, whakalofa lehi ati ke koe mamatua he mga whewhinei a mamuna ki fuki ko mwhana whana a mua mukimi he mga hane ka e tātu te tama leo hofiofi ke whanononga tūru ki ai whinatu atu fuki ke maanga ko Taniren nena wai ko whea koe mamatua ko Taniren e tāma te kevene mua te vela he mga hane longa neo kai a mamuna ki ni ke whiawhia koe kua Whereweia te tūru he mga a whiawhinei ke leo taongo nei hata tūru. Matua ko Mailingi he tūtū maanga nā ko Wari Tōni whakarofale atike koe ma mai. Mana ki whukiau ke whana whana whanga koe he whiawhinei ke tōta e makariri ma tamatakei nanga. Matu take atu tō whakaoranga te tūru he maha nei me whalua tau leo ma hofi hofi. Mai he matakau Proud Ones ne whakaingoa e niwe kau whakarataha.

Ai mo tomate kai langa koe tau mo te kau ha tūlu, ea niwe kau whakalataha, e whanononga mai tūlu ki ai. A mamlaki mai ke whanononga tūlu ke lolongo nei mai he matua kua wese e mana, tongia mua, e whakingo ai kua kautu e whango fulu tau pule whakamutu. Hai nakai nemu e tau leo ma hofi hofi e matua ia, ne whamahai ni ke whanononga tūlu ki ai he tamu ahoi kua maori, ka kua ia, si manatu foki a tuku atu foki tau whakaui ki a le tuala a le ni mo te ahingo hama lolokini le tuala a le lolokini iki motu pāwihi de fua e fua tonga hua ni nei si hoko mai ke mga hau ne kua tuku ia kai ute au nakai ni mo foki a ina ni kamata ina e ngā hua tūlu he matahola tūlu ni he mga ni nei mō whiawhi. Si mātu tāke tūn hua tūlu, mai lea mō whiawhi nei, mai he matua ko vese mānga tōngi.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo lo mare ho iki pe malo le le tonga tope ko fri mural mo ngo ngo a pure lu lu ko ni o fulma hiva. Si lai wa fe wa no. Kuri ma wa to ko lahi ka kai pasiki o mo ua e mak e ko ia halanga mana va. O i ko ai ki fer mahaki e fatata wa tu ke to nga ko e ka kai o nu silani. E kai ko ia pe ka ko to ko lahi na nau kamata fu lo pe ai wesi ahana umafu i hono whakatata watu ki he toenga o e kakai o e whonua. Ko e whakamatala ania na e tuku mai me he kolupu ngā au e kufotu i Nusilani whikau aki pia mo e mafu mo halanga maana wa. Pea kuna upehe, kua taimi ke kapu e ngā he pōre ko e ni ake hano whakasio e ngā he polo kalama sinaki pea vāwe ange foki ahano mau o e whaitoo mo hafo ngā tauhi o kui kai whakapalataha. Na e tuku mai he pure lahi ko ia e kautaha ai ngahi mea u ne tānaki at ki hono whakalahi ko ia mo whatupule kina o e mahaki ko e ni ai mafu mo halanga maana wa i ho tau kakai Pasifiki. Oktoe wakai ai pureanga ki he tokoni whekau aki pia mo e nounou ko ia ai lolo. O kuhinga eni he lolotonga ko ia no wakai he pureanga hafare i ke tokoni atu ki he nau whakotutu ko e okufai pe makatunga meai ai nau tutu oni ke tokoni ai ngahi whamiri ko e okuesia lahi i he nounou o kuhoko ko e uhi ko e lolo. Talo me e peleri o e ta uni ko ngai familia ta hakilu whamano tolu afe na e tokoni i takipaanga e ni manoa ki nau tolu e he pureanga o fō watu i e nau kuretiti tukuhau. Me he pureanga upe he e osipe a e tokoni e koe ni hili a mahina e tahaua pea o kufaipuku mwe wakai taimi e holo ai e totongi ko ia o Elita Pensini o paanga pe e tolu. Na e pehe he minister Nicola Welles o kurenofo peo siofi e totongi o lolof